0: Kaleri kitondo shida tushifuriza madame Faustine nizere kumeze neza cyane gose n'umutamukanye wawe Jean Marie. Aho ibibondo byanyu birumvikana yuko atawo bisiga inyuma kuba marahezagiwe. Abirungo nga mukinindo nizere nawe ko bumeze neza cyane gose aba bayerike. Mugena mugubwa neza. Abantu mwese mwamaze gushika ku mirimo itandukanye muroranirwa ro. Mwaramutse neza.
1: Ego
0: tuyaga nande
1: urakoze muri cyata yasinjya urya mu maramvya
0: injyaru urya mu maramvya
1: ego
0: sawa sawa igitondo cyiza kuri ndenjyaru
1: wowe n'umuryango wawe
0: urakoze cyane
1: ama wowe bitaka bateringanye re muri kumwe
0: ego
1: nasibo mana ifarise nampo umukandi rase ndamubona ati wiwe Brazil
0: ego
1: akana warakimi cyo gusofu Kata mutoka harus tinggal di wilayah biru. Laguannya nak apa di rimbo?
0: Sa.
1: Untuk aku terani.
0: Sawa sawa.
2: Iki wajobo, wakam izima he. Waku cem, naona kengesa.
0: Ni ife wa muziki izina ya marati gitega mujansoro kumurama ngu giganiro ki ngo icyo kiganiro kiramara kiramara nyine nababwiye ko atandi usanga ubujyohe n'umunezero atari ngaka kusamiriza yanyu ndundi kiti ariko rero na wifuriza igitondo cyiza bwana marato ku babyeyi bawe n'abana muvuka na Yves Jonathan Fibo Lewis Sengi abo bari ngaka kumuramuti agatondo keza natwe nyene turi nga anye ngo tugushire mu banywanyi marato n'ukuri we urimo abantu bajya mu Jansoro batwumva neza gatanu kuri gatanu reka mbere turamutse anike ngaho mu Jansoro kwizere ko nawe aramutse impunda marembe jiriberi mu gisagwe aramutsa umufasha wiwe n'abana biwe agacabo na rukeke uti wahengamye nyaranza na Shomuzi na Donavine na Bera Clema akari kuri ubu na Didi ati mu bandaye mwitagatira alo alo uyo yagiye Kana kiri muvandimwe ku murongo wa kabiri maramutse neza iza haki
1: Maramutse amaro y'Imana n'uko mutanga kwirasa mu ndimi kiti
0: Ibintu n'umuntu nahigwibaga namwe mwaramutse gute
1: Ah twaramutse amaro n'uko akavura muri akagwani gihe mu ku mwibarabara
0: Kagize kavanya inkungu gu mwibarabara
1: Ego ibintu ndabona kwa imuntu n'amarembe
0: Sawa sawa igitondo cyiza kuri ni
1: Kamere kuri wewe nyene Nakaje kuri inkombe
0: Ego
1: Mwenye na babi ya njewa sawa tumbe nganye ni mwukina Kacha mwenye na yemi nganye ni mwukina Mwenye ni lagira mwukiche Mwenye pekiri ngao mwujawe Mwenye obiri ngao mwukanyosha Mwenye danieri ngao mwukina unasiga na ato mwa na wabo Mwenye na mudanda za winda karanari ya mwukina Mwukina mwukina

0: Reka turamutse misigaro ngaho mu rubugo banda igira ibihe byiza nawe twakira n'umunywanyi ari ku murongo wa kabiri. Allo.
1: Bana Karawuti.
0: Wi.
1: Yifurije sagaruki.
0: Mhm.
1: Anyuma.
0: Mhm.
1: Ikamaze mbire no kiswa.
0: Mhm.
1: Yuko ndamukunda cyane ati aragukeneye.
0: Mhm.
1: Ndazi ubutumwa cyane cyabari ntasha aba yazumvise ati Silvestre umarambye aragukeneye.
0: Mhm.
1: Kuko arafite ubutumire bwawe arakeneye kugira ngo usobe kumwe.
0: Arabyumvise. Mhm.
1: Ndanze mbone uwo dutumwa kumwe nawe sinundi nyava na Menedo.
0: Mhm.
1: Ibibondo cyacu Faranye Faniera Erwa Erasine abona batuvako. Bamariro cyamu marambya ndambwiye ko nakunda cyane. Reka mbone umutama mwanywa hari kitimba w'ingi na ibindi kitiri. Nuwe rero ndambwiye ko ndamukunda cyane. Reka mbone abakunzi bose b'ibindi kitiri bwana Karawuti. Ndambwiye ko nakunda cyane.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo.
0: Wi.
1: Hakoka kimwe kimwe umuntu w'Imana.
0: Ni mukanya.
1: Ubahwa.

0: Kanakiri umunywanyi ari ku murongo wa telefone alo.
1: Wikolode aregimiza.
0: Aregimiza makuru y'imisi.
1: Nukurinda sima.
0: Aho ni byiza cyane gose abanywanyi bari bamaze imyaka bakumbaza ngira ngo bararuhutse imitima.
1: Ana natunye ariko biyangana wambe ni wowe nyene.
0: Kazima bumvise ko hari urakoze cyane.
1: Eh na madame wanze ari ngaho mu gitaza cyo gitondo cyiza na mabukwe na data bwo ngaho ku muhutu. Ndiyabandi ku rugo na buhanda na somo tinatome kana mburegwa na naye kwikira na mwazi tawe bati gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Bidiye ku kamuzo mazana kari kuru bati wirambire na buhanza ngaho mu rugobe.
0: Mhm.
1: Akaririmbo ra busimbire ngaho ikasuru ndabire.
0: Mukanya duca tuguhonyoza ikirere.
1: Komera.
2: Nta yindi shanga. Ifite imana. Imeze nk'iyo tufite. Nta yindi shanga. Nta yindi shanga. Nta yindi shanga.

Nico gituma abantu bakwiye kuba maso cyane kuko umuyuda sumuntu abari kure yawe ariko umuyuda n'umuntu abari hafi yawe wa wundi nyene uvuga ngo uyo ndamwizeye wa wundi nyene uvuga ngo ndamweretse ibi nta kibazo gihari ariko uwo nyene ni usanga ari umuyuda wawe ukatusanga biciye bibera nabi ukatusanga muratangwe kwiduga gusa nari nzi ko sinari nzi kujya mu nasho kubinkorera kuko namufashe nko kumenga n'umugenzi namufashe nko kumenga n'umujama mujama nyene udafise amaso yo kubona kure bica bimera bica bikwancarara reka tuve kuri abarivyi babica tugenda kuri Beefis hamwe na Adaline kubwira ngo salimi

weho kuki rero yaje kugira ngo icumara ubukene bwose kugira ngo duheze tusezere ubukene kugira ngo duheze tuvuge ati bye bye wa bukene we iyo ni shirami rya Lydia Lidike itubwira neza yuko ahantu hose barahari navyo kuvuga ngo jewe sindababona kiretse gusa umva kudashaka nyine kubabona ariko iyo ukeneye kubabona biba bisanzwe kuko bakubwira yuko bari ngaho kuri centre ville ngaho imbere ya CRDB Bank bakaba ari ngaho kuri Kotebu amande ya rond-point bakubwira kandi bakaba bari ngaho kumusaga ku isoko iruhande ya BBCI bakubwira kandi yuko bari ngaho mu Ruvimera ku isoko nyene bakubwira kandi bari ngaho Rubirizi iruhande ya Assurance Agico bakubwira kandi ko bari ngaho mu Kamenge kujya gatanu bakubwira kandi ko bari ngaho mu Ruziba imande y'isoko ngaho mu Gatumba station station Paulolina kandi ngaho mu Gatumba nyene ku ipoto rya 15 kandi mu Kanyosha ku isoko ya Sion bari ngaho nyene centre ville ngaho kuri plaza si centre ville barahantu habiri kuri imbere ya CRDB Bank hamwe na no kuri plaza mu Cibitoki na kuri Terre Neuve ku ipave kuri Bakola shop hamwe na bubanza ku isoko urumva ko babari hose ashubuka kandi bakaba ari ngaho Cibitoki bakaba ari ngaho nyene ibubanza ngaho ku isoko bakaba kandi bari ngaho hehe kuri Nyanza Lake murumonge butagerera ubuhumuza urumva ko bari ahantu henshi hane hashoboka igitega naho ne urumva ko babari ngaho nyene kujya manusa anonga aho mu Ruyigi quartier Gasanda ku kungurunge hano kumenya bakaba kandi ngabari ngaho nguzi no ngaho mu Kirundo ku isoko urumva ko Lydia Lidike iri hose ashubuka wewe uko kitoshura gutombora ivyo gutombora rero ni vyinshi cyane hari amabati amafaranga umuduga ikinga imoto television amatelefone ukwavu n'igitenge urumva ko Lydia Lidike bifise byose wewe gusa ni chance yiwawe ni chance yiwawe no vuga ngo jewe ngo ndashaka iki oya ariko utanze ivyo 2000 hama ukacuheza ugira iki ukacuheza bagaca bagwa ku gakarata epwi ukacuka grata uci ku gakarata ucuwerekana ikintu uba watomboye namuva kuba watomboye kinga urumva baguha ikinga urumva watomboye ikinga uvuga ngo mu mamba bati kukomba nkene amabati utori ikinga kuko ndico kintu nyene uba watomba urumva ko nivyo nyene babitahuritse nyene nuko amena gusa 2000 urumva ucutore ivyo bintu vyose wowe ukaba ufise amahigwe yo gusezera n'ubukene amahigwe na yawe urumva ko ibintu biza bifise indi mwemu idasanzwe navyo kugira gute navyo kuvuga ngo jewe sinigenze nabimenya kandi imisi tutama tubivuga ngaha bano bimatoma tubivuga ngaha misi yose urumva ko amasariro y'akazi batangura kuva amasaha 2 kugeza isaha 10:11 urumva ko baba bahejeje kugira gute bahejeje gukora kandi ku wa gatandatu bakaca batangura gukora kuva isaha 5 kugeza isaha 10 na gushika isaha 17 urumva ko baba bahejeje gukora baba bahejeje kugira iyo tombora wewe rero nahawe navyo gutangwa kugira ngo uheze na wewe usezerane n'ubukene bwose uvuga ati bye bye ubukene ndabuseze ibaze uno munsi kuribaza ndashobora gutora gute agatenge mbega mana mezagira ariko none kuri Lydia Lidike ashoko kwiyumvira ko ugatusezera ugaca utangura kwambara neza wa utanze gusa amahera 2000 none wumva bimeze gute ni wewe gusa wo kugenda aho hantu namaze kukubwira ko ni henshi cyane hashoboka ho kugenda ukatuheza ukatutombora ukatutahana

Nukurero ndabona kumbure abatari bakembere muri ko muratwandikira ubutumwa butandukanye ko muri ko muragerwa n'ibiganiro byacu turiko turabashikiriza ni byiza cyane ibyo navyo rero biratuma natwe tubona ko tutari ko turatamba twirolera nico gituma rero mwumva ko n'uturirimbo tugenda turabashikiriza ari uturirimbo twijya nugira ngo umwe wese yiyumve bivanye n'umudi hakunda n'ururimi imbere anumva ibintu byose kugira ngo bibandanye bigenda neza cyane kose uyu nawe ni Lucky Dube kalimbo kiwe ti don't cry

uno musire rawo nta muntu numwe atabizi yuko turi mu kinjana cha 2021 kuko turi mu mwaka wa 2026 bisigura ko kinjana cha 2021 twaramaze rero kugitangura ariko ibyo rero biriko biravugwa canke tubona canke twumva muri iki kinjana siko vyamye mu binjana biheze canke mu myaka 50-80 irangiye kubera ko haba mu mico y'abarundi n'abanyarwanda na cyane cyane ko ibyo bihugu bibiri bifise byinshi byagiye birahurira ko ni nkuko hariho byinshi byagiye birahinduka mu mico y'abatuye canke yababa muri ibyo bihugu haba mu byerekeye gushinga ingo zabo mu mibereho y'ubuzima bwabo bwa misi yose nako rero aho hambere hahise iyo umusore agomba kurushinga akagenda gusaba irembo si byo ushobora gusanga umuntu bahuriye kuri Facebook ugasanga n'umuntu bariko barayaga ibiri kuri ya mafoto y'ibishusho usanga biri kubinga bwano n'abandi bitango na maprofile ugasanga n'uwo muntu siwe cyangwa ugasanga hari n'abantu bakunda amasura y'abantu ugasanga isura wakunze cyangwa washimye siyo uhavuye wibonera amaso mu yanda aho hambere ho hahise ikintu cyitwa ubugeni cyangwa ubukwe cyari gifise intambwe zikomakomeye ubwa mbere harabaho intambwe ya mbere yo kuresha yuko umuhungu n'umukobwa bahura bakamenyana bakayaga irya mbere kumbure bakavaho umwe ababajije uwundi ti urabona ko hameho baho umugambi wo kurushinga ko twoshobora kwibanira karamata ibikunda bigakunda ibyanka bikanga intambwe ya kabiri yakurikira haraba intambwe rero yo gushika mu rugo kwimenyekanisha hakaba rero ni intambwe rero biriryo ariyo bitaro yo gusaba irembo abashinga ntayo bibicucuru se w'umuhungu akagenda akavuga ijambo kwa se w'umukobwa yaratoye babashinga ntayo bijunja n'ijambo bamwe bagenda n'abatagenzanya bagasangira ikiyago ijambo rikaba umunora mbere bakanavaho bashinze bumvikanye mu gihe bashimanwe umunsi wo kuza gutanga inkwano izo nazo zarashobora kuba inka kubifise zarashobora kuba nk'amasuka 3-4-5 n'ibindi bikoresho byayitwa ko ari ibikoresho by'agaciro byo muri iyo myaka iheze ariko urashobora guca wibaza ati mbere ubuho bigezehe ko umenga ibyo byose mbere n'abantu nta kibanza bakigomba kubiha ni n'iryo jambo rero rigombye kudutambutsa ritanguye dutanga intangamarara y'icyo iganiro aho tugiye kurabira hamwe rero uno munsi inkwano ngo ntabwo yogomba kuba urucuruza hagati y'abantu bagomba gushinga urugo ariko urumva ko aho hambere hahize inkwano urumva ko cyari ikintu gikomeye kandi umuntu yarakuba uburyo butandukanye bivanye n'amikoro yiwe afise ariko rero nkuko nabibabwiye ati imico y'abarundi n'imico nyarwanda yamye itari kure na kure ufatiye ku kuntu abarundi bari babanye n'abanyarwanda n'ibyo bahurira ko ibyo rero nabyo nyine no mu byerekeye gushinga ingo bari babihuriye ko cyane rwose ibi rero nibyo Antoine Cardinal Kambanda wo ngaha mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yagerageje rero gusigurira ikinyamakuru igihe aho yavuze ko inkwano itagomba kuba urudandazwa canke urushuruzwa hagati y'abantu bashimanye bagomba kubana.

0: Abo bahurikiye muri aya mashirahamwe agizwe n'abahora muri iyo migwi yabonona muri iyo shamba barafise icyizere ko ivyo konona muri iyo shamba bizote babihera burundu kuko nabo bahorana baciyiba bagaca mu ryahumye abacunga iyo shamba ngo bazote babagahera burundu
1: cyico ndacyizera cyane iyo muri nduzogabanuka kuko gitumuzogabanuka nabajejwe umutekano bahacungere barabiyamirira kandi ububeshi baramaze kubitahura nubwo bo babajayo ni nka kujya ku muntu avuga ati ndihebye mugandazi impera n'impera ukadogera umwanya kamuntu ajaye ubu nubwiye bamufasha ucamusha munyamiramazi kamucamande gafunga indwi zibirafunze nibaza mu nyuma naho ni haja ko ikindi gihano bakamuduza ku mpimbo burya zoca bigabanuka nta muntu azosubira azovuga ati je mfashwe nta namande ntanga kuko beshi nk'ubu kubera babacamande bagaca bibwirayo urumva bavuga ati akivayo n'ubundi atera yasubiyeyo mugahamaze kuza ikindi gihano kirenze kicamande nta muntu azosubira
2: tumaze kubitera n'abantu batari babizi ko aho hantu ariho inzira ya parke yica.

0: ati mana ninzizira guteturi yako na karirimbo bazaruhira ubusa na Theogene uwiringiye imana ndabamenyesha uko rero umurongo wa telefone namaze kuba ndawubahereza ku nimero 68 687 86 ndetse no kuri 72 344 146 aho se turabakira tango manzi ni marumunywanyi wa mbere ari ku murongo wa telefone. Alo, yambuneza bwana Elias, makuru yawe
1: nikurata amahoro ni holneza cyane kabisa n'umuryango wanje.
0: Aho ni byiza cyane gose, igerageza kurinde
1: reka uwambere ni wowe n'umuryango wawe wose.
0: Reka ndagushimire cyane nanje
1: hamwe n'abamenyesha makuru wose bwo kuntu ndikiritira cyane umuhuyemo. Iyo igiza kandi ngo ufashe abantu turi kumwe ngaha nyine n'abana banje bose. Nigeza kumubwira mama nkunda nanjye nkamukunda. Urugwiza kandi kurabinyira ngai kuri Centre Butwe niyo nzira abu Manuel Jean de Horimana Olivier na Chiza na Muhogo na Gwandika na Claude. Urugwiza kandi kubo tuvukana bose kaneza kuri Chantal na Gisele na Trafina. Urugwiza kuri baramwanzi na Kanziki yari ngaha mu Rudende ngabo na Emile bayakuja yiwaje muri Gyasoro ya kera. Urugwiza kandi ku ndongozi z'Uburundi zose ziri ku murongo mwiza ntibagiye kwituza iyo ngizi ingabo z'Uburundi zihari na mare n'umutekano mu gihugu cy'Uburundi no mu gihugu duhanitse. Urugwiza kandi ku bapfunzwe n'abatwaye bose ntibagiye kwituza iyo ngizi wa mutyana wacu w'amateka Uroyantwari na Elena wiwe n'umuryango wiwe ari Kosobamba muri mwaro ya kera ubu ni muri Gitega. Umuryango wiwe na Mizigaro mu Rwanda n'umuryango wiwe reka abarundi bose n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'Uburundi ndabifuza ijoro ryiza kandi niwe
0: ugira ijoro ryiza Elias ngaha imatani mahango
1: saa
0: Fernando
1: Kazimari Runda.

0: Areka Ferdinand akuramutse n'umujyango wawe ndakwipfuriza ibihe byiza awere yose muri kano kanya. Hello. Alo alo. Tuyaga nande?
1: Alex
0: utwakuriye? Ijoro ryiza kuri nde?
1: Kuri wewe nyene. Umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Nahita umugore wanje n'abana banje na Pingitoni ari muri Edeni na Goria Masarome hamwe na bene wacu.
0: Yego.

0: Kana kirundi munywanyi ku murongo nyuma ya Sankilo Damuralo.
1: Aware
0: ndakumva neza tuyaganande.
1: Ndakutera semu ngaho kwe
0: ntarikiye. Abantu batatu kugira ngo ndumurongo abandi.
1: Uwambe naito kita ni buhanga ngaho mukini. Ndakutera tarikirena ngaho mukisho.
0: Ego.
1: Aidat chakati chakri tu pamungu ni ora hawa.
0: Sawa.

0: Reka tuvige ishubi kwa Pascal twakirundi munywanya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Arewe kwakorebe.
0: Ndakumva neza.
1: Sasa niwe kwa urupapu kabisa. Aremera ko rutitireka.
0: Yego.
1: Yego kandi ndumva ko muri kumara yitera neza cyane ku ndende kiriti.
0: Sawa sawa reka tugushimire cyane bwana Claver Kinindo.
1: Sasa ego cyane. Karemera ko yego neza akorebe na kwikora igoro gyiza.
0: Urakoze cyane gose.
1: Ora kamale wa matano wa turwanu wa mahere na yee yigirirati.
0: Mhm.
1: Amale ara kune nga mu rusera na yee nda ati nkuru ara konda gutera mawe ngwe ndo ndi kitwe kigirirati.
0: Ego.
1: Da nare nga mu ke nga mu kitwe kigirirati. Sasa nare nga mu kumurira kigirirati.
0: Mhm.
1: Amena pera nga nyina mu ke nda nare kisa nga mu ke nda na mu ke nga mu ke.
0: Mhm.
1: Tambone gifiranga kumuhana cyakene wete karabere arakunda cyane.
0: Mhm.
1: Niba giye gurara ngamba kabondo, cyakire tamuru ngaho kumusufe ngamba anyeza karabere. Ahitonda cyane nakirenye ngamba ukora cyane nyaho ikafatira.
0: Ego.
1: Niba giye gurina ngamba kumunda na ipena ngamba kumina, gurina ngamba anyeza nyene cyane nyaho ikafatira.
0: Mhm.
1: Hanyuma indirimbo.
0: Wi.
1: Ndi mbakaza yaye yari ndiye imana igere abakundi bose ndende kintu cyagiye kurete nga ihanga yabanga ku kintu nabyo tanga ku kintu cyana na meka katu
0: indirimbo yashitsemo kera
1: eh nda nani ngo dadi gemu kama kana mudiye ntiroki
0: sawa sawa le kamera tugenda twipfuriza ama diocese na ma paroisse afise iyatira ry'abasaserdoti ku munsi wejo Diocese ya Bujumbura turabana hari anye kubuterere a Diocese ya Wanza hari anye mucibitoke hari muyinga eka abafise imisi mikuru itandukanye ku munsi wejo mwese mandaye mushimira Imana amugira ibihe byiza ijoro ryiza hiwanyu no mubanyu ari undashobora guhamayiga umunywanyi umwe kugira ngo duce dusozere ikiganiro cyacu. Shalo.
2: Ivana ni wote sasa tunya bira bangaro.
0: Mhm. Abantu batatu.
2: Abantu batatu. Reka mbere mama nati ya mwikora.
0: Mhm.
2: Wa karafeli mukini ndakure cha kwenda mira kuri wote kwaje kutumbara bapari ngao mwikena na bapari kwi baka.
0: Sawa sawa. Reka rero nangure gushimira n'abatungi kiutuma tutasomye ndabona witwa Jeremy Munkondo Senegal ku chantier Elias kumusaga Makadominga Kayove Raisa Munyabiraba Eruve Mijenda Evarise Kwavere Mumaramvya abo bose nabo ubutumwa bwabo bwari bwamaze gushika muri studio za radio Inundi Kitire ariko tudashoboye gusoma ku mvuzo umwanya tubashimire cyane gose. Allo allo.
1: Abang awak dikira itu malam nanti tak jalan awak ini.
0: Ego.
1: Ia ada malam nanti dia kau perundang ini.
0: Mhm.
1: Kita hendak namun di sana rinci.
0: Sawa sawa. Rekaro shimire Elias yari mahango, Rayben yari mukinongo, Gilbert yari mugihosha, Desire yari mukanyosha, Samuel yari munyamuhanga, Ernest yari minga kayove, Buhanza yari mukinindo. Emery yari mu Gisagwe, Mvubu yari mu Maramvya ku ibarabara G13, Alexi yari Gihinga, Kawuka Birahera yari mu Nyabiraba, Siriro yari muri Amerika, Christophe yari Christophe yari mu Kanyosha, Kanyosha. Mhm, Dekacho Muzindabona yari mu Gakungwe, Viane yari mu Nyabiraba. Mandevu yari mu Mayebe, Etienne yari mu Kinongo, Chantal yari mu Kivogero, Donavine yari Mwaro, Sankilo Damour yari ngaho mu Kanyosha ku Musufe, Pascal yari Gishubi, n'uyu Claver yari ngaho onye mu Kinindo. Ekaro ndagushimira cyane Kofi Olivier Benoari twakoranye neza cyane gose mu ringa bw'ivyuma. Nongera shimira abanywanyi bose bariko badutega yompi. Eka nawe reka no kwifuriza ibihe byiza abantu bariko baradukurikira bari ku musego. Imana ibandanye ibatuzigamira ndetse namwe mushobore kubana yamorohegwa muri bino bihe bitoroshye muba muri mu kugira ngo Imana ibandanye ibaraba agiza. Abandi no shimira nabamenyesha makuru bagenzanje bakoze ibishoboka byose kuva mu gaturuturu kugira ngo amakuru n'ibiganiro byage biratambuka kuri nosamirizi bishobore gushikira abage baradukwikira baciye haba kumbuga ngurukana bumenyi zacu haba kuri internet eka ndetse no kuri FM megahertz abo bose ndazi ko bagiye bagubwa neza. Ndabakengurukire na mege mwari mutiramanye natwe gushika ya mango mugire ibe byiza murarajyana atajyana harara umwansi Jean Claude Shimirimana na Kofi Olivier Benoari tukazosubira ku munsi weje mu gaturuturu aho buke werigeje isaha 11 n'iminota 33 za gatondo aho ibiganiro bya Radio Ndikiti bizaba bitanguye gusamirana ndababwira ati bye bye.